sin la chiri kushan sa titi tana wa hi tehi ta itzina toko tishint a itzina kuk inta rakhe sa zon ta teo tse itin sa zi kuk inta kuhiye kwe a ka shanta hara kuhiye wala kuitene kata a keko te wole kong hae hon tisa ka ua on wole

clave ki ko kon le ku ko wel hi horno thai cha te ku horno ra ki cha tani che ka pa mi hi ko kon le ku ko wel hi ra horno ra ki cha te ku 18 che shi che ni che te len hi ka sa ni te ku ko wel hi ra horno ra ki cha te Retin hikohi o gongli gu go wali hi horno le fo ton zan da gu rakorno tai zi nini zi. A chao dina kohi o gongli gu go wali hi horno di zan da gu zi di zi nini zi. Ta ta kohi o gongli gu go wali hi rakorno le zan da gu zi tai zi dani zi. Yatin tewo kohi go wali hi rakorno le zahan ta. Dini ne kohi kesani di gu go wali hi horno le fo ton zahan ta. Sihli kohi o gohli gu go wali hi rakorno tai zahan ta. Fapa shahi o gohli gu go wali hi horno zaitin zahan ta gu horno tai zafini zi. Kama tihi kesani di gu go wil hi rakorno le zahan da gu horno diin za fini zi. O deshe hi o gong li gu go wil hi horno lag e zahan da. Arke kong hi o gong li gu go wil hi horno diin zahan da gu za tai za dani zi. Sa kong lini hi o kong li gu go wali hi rakorno ra ki za handa gu lufo ton za shi zini zi. Sa pa ke hi go wali hi horno za tai za handa gu horno ra ki za fini zi. Tulit a hi o kong li gu go wali hi rakorno din za handa gu horno ra ki za fini zi. Wa ti hi o gong li gu go wa ti hi go wali hi rakorano zahant e fi zah kong hi o gong li gu go wali hi rakorano tai zahant e gu tai zah nini zi. So pa kong hi o gong li gu go wali hi horno le fo ton zahant e. Luka selek ehi kesani di gu go wali hi horno zah tai zahant e.

Fapashainti kertsa kuhiente kokon liwale ku kowal hil fotons awote ko hitosen kuhiente kasani ti wale ku zenta de gotla kuhiente karasa de de wale ku kowal hil rakoranos awote ko odeshe has enterprising to kertsa kuhiente ya son wale ku tauta de kuhiente o con le wala ku ko wal hilak as a awote ko hito chen ku hiente ya so wala ku ko wal hi hornuts a thai sa awote ko ya tin to ko hai se ka gen tu ka sa ku hiente ya so wala ku to ta ti go ta ku hiente o con le wala ku ta wa ku hiente wa shor rahu ti ku ko wal hi lo photons a awote ko haku hito sin ku hiente karasa de de we wo le ku ya khale ku hiente shon ra hu ti ku ko wal hi ra korno thai a awu te ko le le ku hai se te ka de le ni tu ka sa ku hiente ya so wo le ku ta ta te ku hiente o ka ku te ku ko wal hi horano a awu te ko hito sin ku hiente karasa de de we wo le ku ko wal hi rakorno tsa thai tsa awo te ko. A chau te ne ko na a te hai se sahpa ke in tu ka tsa ku hien te o kon li wo le ku shon hai se iti wa rahu te ku ko wal hi horno ra ke tsa awo te ko. In to tsin ku hien te karasa de de we wo le ku shon hai se iti wa rahu te ku ko wal hi rakorno le tsa wo te kong. So pa kong yi tu ka tsa ku yen te o kong li wal la ku ko wal hi horno le tsa wo te kong. Hito tsin ku yen te kesani ti wal la ku tsin ta te kot la ku yen te karasa de de we wal la ku ko wal hi horno le photon tsa a wo te kong. Fits a coin to catch a cuhiente, ya so wala ku ko wal hi horanos a wotiko. Hito sin cuhiente, casani ti wala ku, ya calacuhiente, carasa de de wa wala kong. Ko wal hi rakorno lak as a wotiko. Sakon len hai se tulit a into catch a cuhiente, ya so wala ku ko wal hi horno ties a wotiko. Hito sin ku hiente ya kala ku hiente karasa de de wa wala ku yit la ku kasa ni ti wala ku ko wala hi rakorno thai sa awo te ko. Ratili koin tu kasa ku hiente karasa de de wa wala ku shun ora hui te ku ko wala hi horno tiin sa awo te ko. Hito tsin ku hiente kesani ti wala ku ko wali hi rakorno tiin tsa awo te ko. Te lin hi tu kesa ku hiente ya son wala ku ko wali hi lo photon tsa awo te ko. Hito tsin ku hiente kesani ti wala ku ko wali hi rakorano tsa awo te ko. Kapa mi tu kesa ku hiente kesani ti wala ku ko wali hi horno ra ki tsa awo te ko. Hito tsin ku hiente kesani ti wala ku ko wali hi rakorno ra ki tsa awo te ko. Ta ta kong hai se shikashi hitu kesa ku hiente o kong li wala ku shon wa rahu te ku ko wali hi lahtin tsa awo te ko. Haku hito tsin ku hiente o kong li wala ku yakal ku hiente karasa de de wa wala ku ko wali hi horno lahtin tsa awo te ko. Arke kuhi tu kaitse ku hiente o kong li wala ku shon wa rahu te ku ko wali hi lak ets a awo te kong. Hito sin ku hiente o kong li wala ku zenta te ku hiente karasa de de wa wala ku ko wali hi horno lak ets a awo te kong.

Kapitiakatsuale yung aoksok tumiltak. Tusabo si CKLB kunit nung nakakaktot na lao tatigon. Imgiyohing ito hang nakaluaktot.